Na o pa nan di bitwa se kese nan me Mwa fwa kwa peti yo Eni nan pa wikini Eta an paya e doja Eta tu a ho Nepra O nan mwen poti yo jom Peti yo ko Nan bandi e 0542 0591 05 0542 0591 05. Number ni bien 0542 0591 05 0542 0591 05. When you're ready for air, can you have a fire behind?

0: ね、なんぼ見るまでいっちゃう。よしはすまてやめたんよ。顔にこだんでやろう、ダウス。よしやめたんよ、あの、えい。よしやめたんよ、もう、ぶつやん。すげえビアラ、あっちとおりや、ぶつやん。やりよ、いや。やりやるや。
1: Hello, he now can say free na your fro say.
2: If I do that, my didn't come from now, Quantrena Mantini.
1: A soon inch in the ancient no a abubabu banti kaima kuma consum. Never goom. Na bot kaye bi al pedi
2: hao.
1: Aya kese ya kwa na udi ye yinsun, aya nketuwa yinsun. Aya nansun.
2: Wote keno, aya kese na ketuwa.
1: Oh, ketuwa ni ye. Ketuwa ni ye. Aha. Na bompa ye. Kasa chile uradi. Na uradi utiyo kasa. Na sun obidi atuwa ama hu. Isa nse wa suna se ye mesane hu. Te uradi besane hu. Wai wa hini.
2: Bacho na metukwa kaka miti maya na wadiyame wana
1: mene. Bebi ya uwo bi asasene so ni yene na edi. Esa nse yene asasene so nchime.
2: Ayo,
1: mate. Ya uwo bi ya. Mesu medasi.
2: Medasi.
1: Bye.
2: Bye.
3: Ube timi ya fre, onyamidifu o. 0542.